media ye yi ba ma ai ma nya mi na ya wo di o te fi sa wo won e me pa jira fu kan na se sa po sa na sha ya sia ah.

abra bo mi nyawa e ka me so me ne hu emi kuna do mo da di se e bu wa ji nko mi ana ka me se na me fata mi ana ka no da di atete ah je pop bien di fiabe fo ba fa no se ka me ki me se me na so do to me no ho ade wa ma sa mo ya te a ji me fo tan fo se ma e bi abo e mo je mo na ma ho ah. Who would see a man in my natural when Nacopo I am here? When Nacopo yet, Sena.